Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: waliwo essanyu.
1: There is joy.
0: Obadde okukaaba Mukama aleekawo essanyu. Mukama aleeta obujulizi. Waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala. Waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata. Naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu. Olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo, Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde ebadde yagaana mu ggwe, naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda. Rekosa dabadabada zebeka pakasa badabadabada rekosi kataka. Olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo, nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba, mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu gwo. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa. Nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ngalangira mu kibiina, ngalangira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka. Nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda. Nangirira amaanyi kopurasiketereberebe. Gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango. Toziyiza, toziyiza.

tukusaba okufuna okwagala kukole mu ffe okwagala tukuyita amakyagaaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri